0: yo tabonga le mo setilong
1: le montse
0: ha le bona gore yaano yo mo setilong o mabela le montse ha le bona gore yo mo setilong o tetse bo ikgogo motho le montse a ene mokgwa wa rona re batswa
2: Freedom Square until 8 a.m.